Rale fos ou ti bot yet ma jem pedi batay la. Amen. Ti bot yet ma jem pedi batay la. Ti bot yet ma jem pedi batay la. Ti bot yet ma jem pedi batay la. Sentil mou kontou. Si sil bifor. Sent perfeksyon. Sent perfeksyon.